Eba. Ya kumwa deshi ama donkwa di ya diye. Madika kacho se idri fere ya dede musroko. Ani ya wana mbiya. Na ose kafo, ose bibi ala wanebre. Sabi ona iti bre du, uze sabi du mi nobody ya. Nebe jesa yensa. Mini deja mansun ogoro. Ogoro niye bakope. Hai insha, ohane na ene chipo ni mkasafidie na utiye. Yabubia Yabaje sayensa Asedana mdema uo Sadu wafidi atuwa Afidi ni doa sudiye Naso ope bibe peti Ope nyuma peti Ope yana demeti Peti habe diya Ochi wachi bia Wafilia Wafilia Yakumu dishi ya madon kwa diya diye Ranyu wese Hahaha Otofu ya ohusu mensa onyame fa ne currency ose matwen erade anim nse eduru na itibra anam dibie eno hono ye urasa nwumu na makacho se ene mentra kusi na panusia ane na kyna yame adomso ebetsa to amusa ntisabe ni onaitibra na eduru

me be sasa ma mi ada no ko to we sa wo be wo mi abo wo Kristo wo wo mi abo pa mi sa to wa to wa ni just a yes na wa di yes Kristo yes wo ka to we na fi na pa mi be so ka to ni na ko to we na si a me wa di di ni su to we e nya mi ni nya mi yes di di di na di yes Seigneur Jésus dit na na kaya yera na kaya yampa ki na so ba ko de be una mane baaye na ni be kwa se maaye o be jwa ni bra o be yana ya kaya kaya say you know you dey so e be din kunim hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

Etie chakura ni etie sinsem na bibia timi aye kama. Mesra se technician fo no mra na omeboa me kakra na bibia timi aye kama wa ha na esanse. Efidie ni ade ye adwuma. Okay.

Onya aduma ye besa ne shia media ne DJ Frankie Samre ye crossover. Sheikh Alhaji Mai. Baba beka mensa e wa hasi. Yango po shiro bibia ne mum ma reficensa. Mako eno ana beka ko pe bia obenu. Eno ane amuzubitet. Amuzubites. Amuzubites. Eno ana beka ko pe bi. Ano mabre me ko. Sheikh Alhaji Mai. Wajine ko.